dam do tokkiti do won o yidi yamgo no hukuma en laari do modi be voli no kongude duudi do hala e I am to sali wakati man amma ko buri lollugo ti en non to arano marno dum nyalde jeego ko dum nyalde jetati ko dum nyalde sappo e joy alima nyalde tati a bedda ha do nyalde al adama da do to ni nyalde tati majum siki do ka iyam man dam dari be dam daraifu ayiwa ajula huwa ko senibe huwata do on buri lollugo ha kongudi modi be do modi be buri fottugo do majum amma wodi kongol don no via en ya hanyalde sappo e joy na amma je buri dudu kam alima nyalde tati do a bedda do nyalde al adama e yamol tokkotongol bo wari o bo vi o do tokkini ha fahinta yami ko larani haylaji o hayli o nyalde haylama ko fere no

alla fonduen famnuen yamol baawol bo e obodo yama habar morugo be garaji habar morugo be garaji dum daganan mona ko malli bodo yama habar senuye mako garaji no di vaifu hosu garaji fibu ha biccho gasama on atara dum daganta koma no garaji mai vaifu to dum hotollo garaji famugo dum garaji tindi dum garaji mes jokkite gasa to ni a habbi ha biccho gasama dum dagantama ko a habbi ha hore gasama ko ha les gasama fuddiri ko ha gasama timmiri pat dum daganta koma warti hosi hukumu alwasila wal mustausila hosi hukumu jokkugo gasa be jokkante do gasa dum dagantama amma noito aga